woni ye mi o se ni si mo mi ayege so tun ayege so si eyika o tun eyika o si e dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi bokijikiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yin ki logun yen won yo po bi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo tuesday lo won wo na bayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun o oni yo tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun ti si o loju se nto mo ta meta ni mo nwo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko si nti mo fe gba lowo e ti mo fi ipe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyin omo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o eh ninu osu elekefa yi tin ba ti so asotele kan bi ese yen si waju mo duo ninu jegbojegbo ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu where Isaiah chapter 54 oni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa ni nemu minu amenosa haladash ireti oto si oni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus go asotele elekeji wa bi ese si waju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin kilo fun eyin omo olohun mo ja losu yo mo ja

osu yi o ninu osu elekefa egbon bi ejo osu yato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lu won bere si si eyin kan loju won a fun o ni ebu isipaya boya ku osi ami boye mi won ba wi je kokko si ami amen emi mo niye so gbogbo eyin omo olohun awon kan gbo bi won fun o ni ebu isipaya mo ba enikeni ja tori pe won angeli si olaimo bayi loluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan si waju ko yo si o in the name of Jesus Christ egbo aso tele leketa oh mo pa la se mo de si oni mi banu asabe ya kan haladus oya fi owo se bi igba to fa nkan mora oya faire mora loruko jesu mo ni fa ayo mora fa idonu mora in the name of Jesus la ro kutukutu yi oluwa ni eni ni high blood pressure high blood pressure to nbe lara re mo fi na ati ase olorun mo fi gbon danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko de bo loruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare jesu ni mo nso oni mo de si o bi gbagbo e ba ri be oh an lo sori facebook lati lo Facebook, YouTube, TikTok. Ibe lati lo ba won pepe mejeje. Won so kan lana. Mo fe menu lekeji. Pepe alakoko ti mo so lana oni the altar of confusion. Pepe rudu rudu. Mo fe se lori radio bayi bo won e ti gba mi laye. Pepe kan be oni ka lo fo lori YouTube, TikTok and Facebook. Ma bo si be ni se ni ago mefa abo. Igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku awon ti an ba mi pade lana mo pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pepe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je yin o lo leyin leyin ati pepe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin e kegbe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo soro lo iyen gbogbo e o dori facebook gbogbo e o di youtube o dekunle e paraphrase ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kan le an gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we luke 126 eni kan ni ki love break mo nbo mo nbo luke 126 o ni ni osu kefa won osojo to bo si but ninu osu kefa ni osu ke lo la wa eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asi angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti an pe ni nasareti won angeli si o ninu osu ni won ma ra won angeli nse ese eyan ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon tin bo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te ngbo mi o won olon lele yi o mo be nikan kan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evu mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olon so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa mama ti ngbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni joseph e wo bi o se rora mu live we ti idile Davidi oruko mu diana si ma je maria o ko tin je niye ki won wa se fun nigba ti an dodu e angeli na si to wa o ni alafia iwe ni ti a koju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin
won a kan momo ye nikan soto won a si se lore enawo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras momo ko si nkan meji ta mo fi awe to ni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru o ni angels they are ministering spirit onise iranse ni won ti won mo je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olorun wa jise fun mi losu yi e mu ale fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se kin fun yi ni paper kan enikan ni sheet of paper be ni ke se sheet of paper passe ti en ba ti le fun o lawon paper yen o dabi eni pe meji ni nti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o make wa bida hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so mu gbogbo eyin ti mo se so ji fun losodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su ke fai mo ni gbagbe ni ha se meeting ni ola ni wema ago mejo abo gba ti o ba fi di bi owo ago 12 yo ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago 4 isin meji ni o na tun yato gedegede mo fe se nkan kan be eje se bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day langeli yo si omo eyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye o ni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se latete ko se langeli tin yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si mari titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na langeli mi je angeli mi o yo si mi losu mo fe damo angeli yo wa le yo si o ko mo gbon kan le e di en fun yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase ifarabale ka bibeli ni ojo mo pe angeli nse bebe e je so bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin ba se mo se le kan losu niyan laarin oni si ojo meje ma fi mo soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti e da laye se laye to gbe gbogbo to ba se on da pamo ni bibeli so nkan kan ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a mo so akojopo awon ore yi o la fi nse radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won na ba wa join iwo na le se enikan ni bawo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 o ni bawo ni e se awon to npin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel ko si bo se mo pin rere tawon eyan mo gbo oro itunu ati ifokanbale ti won o rin olofo e fi fun ni iwe mimo so o la fi fun yin wa gbo mi e to n se yi olorun lo ni a mo bo un da majemu o ni a mo fi wonu majemu o ni majemu emi olorun ni mi o ni da o so fun David o ni lati ojo a fi ojo ti ohun oba to jade mo ni majemu mi o to baje ojo wo lo won wa jade so gbogbo eyin te ba fe se ti yin na laaro yi laarin oni si ojo meje ni ma fun yin ni account number church gbogbo eni to ba fe se be so gbogbo eyin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are ti san 10 ara won ti san 50 account number church ni 2017 42 90 47
Comfort Life Mission International First Bank ni yen ka pe yan wa wole ilu eleyi na ti church na ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade Access Bank wa lo yen Access Bank ni enikan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli o fe ibewo won in fact o kunu bibeli reke reke ma kokko mu mefa to ba tun do la ma tun mu si ko si nkan meji ta so lo su yi omo re yo ri oni gbowo e to tun wa daju o le angeli si yan o le angeli so omo re mi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni kangeli o lo ba oni se ranse ni won ma si fun yin le wo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko mo gbadua si bo le ran won se angels are ministering spirit in fact nigba mo yewo ninu hebrew word hebrew bible hebrew so pe nti won pe angeli ni malaika so ba ti da ko malaika bayi o nso nipa won angeli kini tu mo malaika o wa so pe messenger eni to le ranse ni won ah eyin wo le ni ise to fe ran o ni ise to fe ki angeli obo je e kan ke baba fun mi angeli Matthew chapter 7 verse 7 olorun jo angeli si mi emi awon woli fun mi e ti edide mummy edide bi te ba wa daddy edide brother edide ibi ta angeli to wa burude won le parada won wa raja ah amoye igba angeli amo da ore won ti da ore nu so si wari mi nilo tori aye social media la wa tawon eyan senu yan kan to je pe oyi olohun oye won and ki se gbogbo woli lo le ti won ba angeli si o wa mo oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ta ba pari 77 nkan kan be ta se 77 ta se ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkan kan lera bo mo fe fi ami te ami yen lori half yin ni 77 paper la samba yin but only nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi angeli o su agbara mo wa yi mo nilo angeli eyin olore mi angeli mi nbo yo fowo kan yin e se mi lore dandan eke baba jo bi ese meji si waju angeli si mi angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ now eni kan de ni angeli je nko ko wa mefa jade si meje oh ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 28 maria ti o bi mari maria to love o kan lo ko afesona an angeli si eni kan ni ngba to de be kin lo se number 1 o fun ni royin ayo eyin kan be to je pe o ti wa discourage o nilo eni ti o so royin ayo si o o no make wa maya imbo imbo mo so le kan na momo fun oke gbaroyin gboroyin ayo iroyin ayo o ye gba in the name of Jesus e ki gbe baba angeli ti o fun mi ni royin ayo wa an bi jesu olugba la se ri angeli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi ologun ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku omi ofe ku mo bibeli ni oluwa si angeli si won wa sise ranse si won wa petu si nkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe angeli oyo yi so wa mo ti won o se igba ti angeli ba de won le mo gbe yewa o won kan wa bi eyan gidi won kan wa bi eyan normal won ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibewo angeli angels they are always in assignment je ajo kegbe je ajo fawe enikan na go melo la break by 2 kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen ti won pe ni watermelon o la fi break pelu eyin meji meji watermelon la lo mommy e try daddy e try lori akete aisan re try jajo gbawe enikan ni kini di jajo pe ase pe kangeli o wa
sẹ́yìn tí n bá ti kú òun bí ní ìsìn máa lọ sórí Facebook. Ẹnìkan nílò aago mélòó? Aago mẹ́fà àbọ̀ 6:30 àti títí wọ 7:30 and ìgbà tí ọba tó fi di 12 to 1:30 ìgbà yẹn láàlọ́ break a ti parí 12 to 1:30 sí 2 ẹjẹ́ n sọ bẹ́ẹ̀ sí 2 pẹ̀lú watermelon ẹ ti rà á lẹ̀ ẹ̀yìn méjì méjì try rẹ̀ wọ́n dẹ́jà rẹ̀ jẹ́ àjọ gbà wẹ̀ méje ní ọjọ́ méje péré nínú ìgbà tó bá ń gbà fọrẹ májẹ̀mú rẹ ti èèyàn mọ̀ plan láti ṣe nǹkan tó dáa ni now ẹ méje ń fọ̀rọ̀ ọlẹ́ sọ̀rọ̀ mo ti dáko maria ìgbà táńgẹ́lì bá notice ẹ̀ fún nǹkan kan bẹ tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ tó yàtọ̀ ni ọmọ ráńgẹ́lì wa o nílò ìyàtọ̀ nínú ọjà yìí o nílò onígbọ̀wọ́ o, o nílò àwọn tí ó jẹ́ kí ṣọ́ọ̀bù ẹ gba ìyípadà tí ó gbọ̀ tún kì í ṣe bẹ̀ yẹn nìkan nínú ìwé genesis chapter 16 verse 7 to 11 obìnrin kan bẹ tí wọ́n ń pè ní agai wọ́n ti lé òun àtọmọ ẹ̀ jáde wọ́n ti wà ní ipò ògbẹ́ ti gbé ọmọ yẹn fẹ́ dákú wọ́n ní ìyá ju ọmọ ẹ̀ sọ́ọ̀kan ó sunkún ọ̀fẹ́ rí kú ọmọ yẹn ó ní olúwa bọ́mọ yóò bá ti ẹ̀kú méje rí kú ẹ̀ àsìkò yẹn láńgẹ́lì yọ ẹnìkan ní wòlíì báwo ni kí ni ìtumọ̀ yẹn ìgbà tó bá dàbí ẹni kó ti tán ìgbà tó bá dàbí ẹni pé ìrètí pin ẹyin kan ń gbọ́ mi tó dàbí ẹni pé ìrètí ti pin ọmọ tó kàn ó ti dé wọ́n ti já o sí pẹpẹ ẹrú dùrùdù ọmọ tó kàn mọ́ ọmọ ibi tó fẹ́ ọmọdó tó fẹ́ dàn lásì o nílò kó o pe áńgẹ́lì o mọ́mí ẹ dìde ní ìgbà mẹ́ta lájọ kígbe áńgẹ́lì mi o áńgẹ́lì mi o áńgẹ́lì mi o so ń pè tẹ̀lé mi lórúkọ jésù yọ sí mi o ti dé kòríta tí ìmọ̀ tó kàn áńgẹ́lì wọ́n ń bẹ títí dọ̀la ẹnìkan ní kí láńgẹ́lì wá ṣe number one ó wú omi jáde fún ẹni tí wọ́n ń pè ní agai kì í somi nìkan ó súre fún ọmọ ẹ̀ pé yóò di púpọ̀ tí áńgẹ́lì bá délẹ̀ kan náà ebi a sì dópin máa fi hàn yín yín bẹ nìkan kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olùka bíbélì nínú ìwé genesis 22 verse 11 títí wọ 12 nínú ìwé genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi láti discover ní verse ní chapter 18 yẹn níbi tí áńgẹ́lì mẹ́ta tí wọ́n ti yọ sí ẹni tí wọ́n ń pè ní abraham wọ́n wọ agbádá wà ní nínú aṣọ white agbádá white even bíbélì ni wọ́n jẹun nílé abraham ẹ̀yìn gba wọn jẹun tán wọn ní ọmọ yín dáńgbà wọn rí táwọn nìkan náà wọn ń kábọ́ tí wọn ń ṣe gbogbo ẹ̀ abraham láti ìbí ọmọ ìlérí tó sọ ìgbà yẹn ni wọn sọ fún un pé níwòyí àmọ́dún wàá bí ọmọ ó ẹ̀mí bàbá ọjọ́ orí mi ti ń lọ ráńgẹ́lì sí mi mo sọ ìgbà tí àwọn áńgẹ́lì máa ń wá òun ni ìgbà tí nǹkan bá fẹ́ bọ́ sọ́wọ́ rí ní táìmù yẹn abraham ti wọ 99 sarah ti wọ 89 years wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ ráńgẹ́lì sí ẹ̀sà ẹ mọ́ dẹ́jà ń tàn ṣe o mọ́ ṣe bí ẹni pọ̀ gbọ́n tí mò ń wí yìí o a ó jọ gbà àwẹ̀ ni sà a ó jọ gbàdúà ni sà a ó jọ kégbe pé olúwa gbogbo ẹ̀yìn ará alẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ mi emeku amina haya láti ké pé ológun àjọbọ ọba tí ń pọ̀ ní ipá àti agbára pé kọ́ ráńgẹ́lì sí o wo yí ọmọ ọdún ẹ lọ́dún yìí mọ̀mọ́ sínú ilé yẹn náà lẹ́mọ̀ gbé lọ wọ́n ráńgẹ́lì sí abraham àti sarah wọ́n padà dọlọ́mọ sistai ọ́ padà dọlọ́mọ ọlọ́run ọba ń gbọ́ bí mo ṣe ń jíṣẹ́ ìfún ọ àmọ́ tó ṣe tó sì yà yín lẹ́nu nígbà tá a dé nùwé revelation láti chapter 2 revelation chapter 3 a discover pé ọlọ́run a máa fi pastor sáńgẹ́lì jọ ẹnìkan ni à ń padà bọ̀ àbò abáni táìmù ò ní gbà mí ó yẹ kí n tún mú kan sí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mú mẹ́ number 4 nínú ìwé genesis chapter 19 ní verse 15 títí wọ 16 ẹni tí wọ́n ń pè ní lọ́ọ̀tì ibẹ̀ wọ́n ti ránṣẹ́ sí lọ́ọ̀tì nílẹ̀ sódómù àti gòmórà àsọdọ́n ti dìtámì láti pa sódómù àti gòmórà rẹ̀ áńgẹ́lì lọ yọ gbogbo àwọn tí báńdíìtì kó ní nàìjíríà bí gbogbo èèyàn bá ṣe àmì ara áńgẹ́lì sí wọn ọlọ́run tú wọn lẹ̀ in the name of jesus òyìnjá wa kì í ṣe tara aláńgẹ́lì bá a ṣe ń kígbe yóò padà dáhùn gbogbo àwọn tí wọn gbé lọ yẹn ọlọ́run yóò já wọn gbà ẹ jẹ́ mọ́ lọ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ pàdé mi ní facebook ní ìṣe ká lọ gbàdúrà sí ní youtube
ati ni TikTok o dekunle Epaphras baba mi o mo be ni ke ni church o mi ba yan church ah enikan ni wuli egbe testimony oro ikamila ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi a jo gba we di 12 ni to ba dola a wa wema ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo Sunday ni 7-7 ti Jesus ti bo si lote and e wa mo to daju to ba ti this Saturday gbogbo eni to wa nbe patapata if won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e ma je nbe speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olorun lele isa eyin wo le fe sun re ma je mu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore adua mi gba oni ore ma je mu ta mo san le kan losu iwo na le try to sui akobu okele ki ra won be oni session 2 account number church ni 1966 36 38 73 access bank comfort life mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 comfort life mission international lo no gbe jade first bank wa niyan e gbo mi ore majemu bere lati 2000 lo soke san tawon me awon kan na se oni lo sese pe ojo keji awon mi san 50 awon mi san 20 akojopo e la fi se radio program e je ngbadua fa awon omo olorun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni psalm 89 ibelade titi 194 psalm 89 to 94 mama gbawe yi eyin omo olorun ti won bi loni de wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi soke loruko baba tomo ati temi mo ki oni majemu anu ko rangeli sin oh in to kan ninu oro yin kangeli oyosi odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun Nigeria eyin angeli te ran awon omo Israeli lowo e yosi wa in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e wo e je mo lo sori Facebook ati TikTok it is well God bless